ye bi ansue no yade special malaria eh ade fo papa sa yade no se ko enipa nkan se be ka kire no no kona ko be no ho eti so ada roma se malaria na ye wu ana sempo o wa kwade mo timi nyini ye ana se bibi mpo na atwa ana sempo akwate to wona mabu afirichia na me showa onum shushu na che wana atentesho na abofro na de nyina no show ejuma ko ba ko pena ko fa se no pa wanyina ana se yade we no ho nyina so atimi ade aba asantiba no gana mamamu ani kuma simamu ebe

0: so sa
1: Bajan
0: Asan fo so fo sa ni bi o Ebre nu obi onu fo obi anbo ensi e ma no Wo ye
1: Bajan
0: O jina tintin sa no o pod wash chen intem ni No jina tintin sa
1: Bajan o ji
0: No e dey
1: O di me
0: Oh O pambo Pambo Pambo I ready home my boy
2: Come on, I'm not going to